deugal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mune ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla diglé ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem al-qur'an gem muhammad deggal al-qur'an deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am tibir aljanna ji soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu mandu ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf ne kuy yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci goor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njendi ci bir aljanna ji ay njendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lol nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye al-akhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna an nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma def ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko waayo dam dul tok jabar mu ñi fi jazul ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jëlé ko fa dex ga nekk diko lonkali di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga nan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mune mu defal len nit ay yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamne fi da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mbur jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappen yi ak xewal la motax mu ne

met bu juram men do xame rek nga commencé bu ñu commencé lu neen nga tambalé mur waye ko gisi def ne ki defu ñuko dara yalla yamal xiyam am na ño xam lu leen di bëggale leen di yobbu sa waraw jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabum muhin am nañ bëggal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci yalla musal ma kana allah yalla nekut liyazara almu'minina ngir bayyi ñine gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama dama du wax ni gëm na rek yalla bayyi ci non ak dedet mom kay day continue di len natu hatta yamiz alqabid min at-tayyib barañale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ku ne amantu gëm na rek yalla nekkon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legui ko xamne ki sa bakam dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay nat bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natu hatta yamis al khabith bi min al tayyib bu niki ci liggeyu kay day def concours ñu seet ñi raw ñu natan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay tere di seet nak ana ñi nga xamne neenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu ñu gëm nañ nekati yo gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu leen tek leen ay natu ci wax tek leen ay natu ci seen yaram tek leen ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at-tayyib wa ma kana allah yalla nekuti li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaib ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab list ni ñi ñi la yalla na lu mu duma ko def parce que kon yefi bu siré won non amna secret bu ko yalla siré non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu munel nanuma nga jox ko lek munel lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xamuko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret yi ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li mel ni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla nekut liyutli'akum ala alghaybi yurnu lalen ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mune mom ula alaqwali bi ta'wilihi ma kana allah liyutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu almu'mina min almunafiq walkafir walakinahu yumayyizu bainahum bilmihan walibtila كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه ودمتي تبري تسقب جرم نار الباء قتم ينتمر أجنات جرم نار لولو لسما برام تبارك تعالى وخ من يكون ولكن الله وعي على نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيننتم بي من يشاو كوكا نيخ سوكا تتانينا وانكو تي نيو نيو خمني نيو دي نافق am ci ño xamne da len koy wan motax bu ngi ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko dat ne diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nebb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nebb ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem len yalla rek bu len fi nek ki jema lu ñu fi nek yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem len yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytuy terene te jëf ay ndigalam su ngeen ko defee

leneen li ci def nak mu ne momuloo ko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginnaaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard mu ne tay nak mu ñu fi dara ci walu sañne def leen li ak bu leen def li bay leen li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mu ne wama lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak muy bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al aliha shirka ma allahi la qalqan wala milkan wala tasarrufan asman diko yalla bind suuf diko yalla bind amul kenn ku ñew ne ko yalla li ma la ko ci dimbele ndax nga dimbele ma ci li wala yalla ñew ne la waaw man de dama bëggoon kuma abal béton ma def ko nangam wala man dama bëggoon kuma abal luma mëna défaré ay donk ndax pu ci ñu soxla ay donk moma lahum fi ma min shirk rawati nak bantu yeek yoy ñu jamm nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñoom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñoom wala mu'inan amul kenn ci ñoom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bind ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dund yalla it yalla wërul ci yaw ndax nga dimbele ko ci limay bind wala tanfa'u ash-shafa'atu neena wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram indahu fa yalla illa lud liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu lujul ku yalla jox ndigal ram moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jëfëndiko nako ca man zal lati yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram mu ken ludul ko am ngeerum ken doram mu ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu ne waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme taxane mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax liste bi buñu démé ba yowmal qiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañu daldi teural listu mbolem ñi ram mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pesa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daldi teural benen liste nak bo xane moy woné ñi nga xamni ñam dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am

rewul leg legi ñu dugg fo xamne fi mbolo mu duggulo wulen fa motax mu setti len ci bir de wa minal ahzabi bok na ca parandoya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci birum mbir waye parparlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolou la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab khul na la len tontu ñom groupe bobu ne len innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallah mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga len wax lolou mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fi mu jexe ad'u ila llahi wa ila llahi alma'ab modi day wone ne nit sule wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci tali bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nopi joxañ la dënd bi ndax kon auto bi mëna ko yëm waye dañuy wétu daal di joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fële ci wétu jammoñam bu ko défé auto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam kuy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu kuy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do seen ko ak ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko attan ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla nen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nañ ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nañ ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunit bi arab wala yunit bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bo de gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olaf lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna yi ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné daan wacc ci yunité yi alayhi musallatu wassalam melo ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbollem tiri yalla tabaaraku ta'ala don wacc ci yunit yi alayhi salatu wassalam yunit bu nek lañu wacc ci yow lola ndab yi nga yor yow moy sotendiku li nga xamne moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wacc ci yow mo waral fi nek alquran bu ko chinois bi timé diko firi ci chinois français bi tim ko diko firi ci français lawbe bi tim ko diko firi ci lawbe wala sereet bi tim ko wala bi tim ko kenn ku nek man na jël alquran ji sotti ndiko ko ci saw kaddu lolou lu

0: téré bi hiddi safatu tafasir bo ci démé momit ca buntu boñ tuddi asbabun nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabun nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba déme ci téré bobu wax na ko ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñatt kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindu ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindé won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yaxsu fu nu xé ci suuf boko bëggé bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al'izama kam moy dekkalat yahi
1: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci lan lu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg indi xédé ngay indi xédé dafa nek turu yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamne li ngay def yag wajj kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxe lu dul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñet fan ma tax so giñé ci sallu suma ba yalla leex na giñé diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yeguloko ko duko yeb kon soko seede lo mbir mi ta bayima fi moy woni nga ne nima tollu la toll lo tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gemu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek sama ko waxu du xam waye sama ne billahi nek yalla mom da ngeen yeg ni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen yu wax ne kep ko ginte giñu ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam lool mom du giñ lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lu may bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla na kafurun balekat la kuko xamutone ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarkal la ñu dem de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow للذين يالنا نيغا خامني يؤلون من نسائهم داني غين ندون جوتيك سيني جبار دا عام جبار كور بي نيو من دو وار ولا نغديكو آية اب نات مو باج ولا نغديكو آية يرام نين مو باج ما نغديكو آية ميشو مو باج nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow lola gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñu ndiko ñent wër nga na soxna ci fi ak ñent wër duñu fi am rapport mak yow lu dul da nga bayyi mesh wala ludul da nga bayyi li ma lay tere yalla ni la sañ nga ko dara di bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër dagal na fa in faa'u buñu deppé nak ala ñent wër yi nga dem benn wër mu la ngaay tuub na wala bayyi na ko wala tuubal na la wala dutuma ko def yalla mu ne acca yewit nak nga dal di bayyi fa inna allah yalla khafurun balakat la kon na nga mel ni mom balé rahim yereme kat la na nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am solo ndax yalla legui la doon wax walu mirum joté digënté jëkër ak jabar waxa fi nak nga la yar ko taxna may na la ne tekk ko ñent wër waye nak bu mu la tay joxe défense so xey bu xey kecc ko bul ko xagn la nga daan waxtaane ak mom ak la nga daan toro mom mun dal ling koy xagn xagn moy li ngeen di jere jaral ba rek bul bero it dem tindi ci benen neeg de tindi ci mom te tindi ci neeg ba te tindi ci wetam lepp ti sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bopam waaw walla wo so mo ci bop ñaar yaa sa jabo dalay jafé bëgg do am lol wala bëgg jotté lal lol ñaay goor gu ko def yar sa jabo jafé la yalla may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala afasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax ko la nga doon wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu né acca d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal ci kon nak ginaaw li ma lay tere mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañu la dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal dara di fajé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko na bi l'islam ni gis fofu moy yow bo tere sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko ñu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu tere won bopam soxna ñaari wër ba na tuddé paji lu wañi dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir bi nga dañ wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñu fa fe ya tarabbasna dañuy xaar ngir amat yenen jëkër bi anfusihinna ci seen bop salatata qu ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé te fekk buñ koy fassé kiko fassé xam fassé day bayyi bam né légui fot na gis na baxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wo nga ne ko fassé na la légui nak bu toggé ba bax bobu ñëwaat mu dal di wone ne gis na benn su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne bax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti hayd rek lañu wax su footi footat footat rek jeex na waye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footé ben ñaar ñet so sété digënté bi ñaari yar la waye su footé ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñent ngi ben ñaar ñet ñent yar la motax ñu bëgg koy fassé jigen daali tak bu baax baax digënté ma ngi wacc ci ñukay wax idda waye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mang lawal ba diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer lay jappe idda lol la bako su fekke nak da tambali mom xale bi nek jurom ñent at la am du gis ragal mu tambale jappe idda rek far gis ragal legi day tok legi dutu woni ay wer ay ragal lay woni manam da tok du gis baxu jigen mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regel legui da lay baye commencer a zero dal di commencer ben regel ñaar regel dem ñett regel wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regel bimu ko tam bimu tambale idda mu gis ben regel ñaar regel ye jeex suma ba mom day changer mom tuxu joge ci regel ñew ci ay wer lañ ci def tadakhul li idat moy idda yu dugante wala ñu fasse ko mu tambale japp idda xawma jabar jeuker ji ñu fasse ko mu tambale japp idda ben wer ñaari wer far jeuker jende legui di dadi tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñent wer ak fukki fa waaw wala ñu fasse ko mu tambale japp regel japp idda kon ben wer far yi ñu dafa ëmb legui umu balay woy rek ba juroom ñenti wari mat lolay tudde ay tadakhul li idda ngeen nata ko ba xayna bu ñagge ci ubbi lajje yoyu yi ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lidan lahun ci jigen ni an yattum na ñi nebu ma khalaqa Allahu layal bin fi arhamihin tasir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ni ciel lolou daganu jigen dawar buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkëram a ma ngeen nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na ciel daganu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nak ma ngi ci ben wër wala fi ne ma nga ci ñaari wer waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xet yi waaw ngeen gisee fi ne deugur bokku xew legi ñak ful xew naqaram xel xew moy jaxaso der di rek waaw jël deret jo warte jël ngeen jaxaso am dom je naqar yar lol ayonti bi neena gona gu nek ay nijaay may ñu gona gu nek ay nijaay may ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arqi dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax lim doon def dom ndax li set na dara neeku ci mu door dem fenen suma ba bu ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billahi wa fakke gam nan yalla wal yawmil akhir gam al-akhir ku ci eumati nanga ko yegle bu fek dañ la fasé bala nga def wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaqqu yu upp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa bu'ulatuhun nasin jakar ahaqqu yu upp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam bo fagé sa jabar le fekk ci dañu jéxul ya upp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw sa dafa rafet ndox ci ko ay dañu jéxugul goor ñi am ñako ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sa indi ji da jéx ba nopi yow li fekk ci dañu jéxul rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wéru mu ci wax bu mu gëna yaw waaw bu la neexé yeru ñëk wi nga fayli jënn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkal ji mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wacc tay rek moor ko ci ñëw tak islam ne deede mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax idda akku jëkkal la idda akku jëkkal la motax bo tekke soxna amago leen rapport no ci ko yalla leen amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey
2: mune in aradu islahan biradi in fi zalika in aradu islahan buñu neme defra digënté bi bu fekké goor gi da bëgg defra digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ té bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli wat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su xanké nak mu ne ko na félal ma la fa déwon dama lay fayli mu ne do fayli ne ah da ngay fayl nak mu lan ko mu ne indi alal dagal mu ne wala hun am na ñoom jigen yi misal la ci lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeur am ci jabaram droit yi tol noné la jabar am ci jëkkeur wala hun misal la ci alayhi bil ma'ruf lool nak alquran do nga koy doxal wala l'islam waye tuba du doxal lool tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xawma conjugal la xawma da lañ ko bind waye du ko doxal ndax tuba bi mu ñëk def moy bu la také rek nga ñak ci santu bay mu lay wax madame diop waaw madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba bi ñëk def ak ya ci tege ya ci tege di dem rek tabarakallah waye l'islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi to non la ci yow mo tax ibn abbas da na jikki ba takusan mo sang ba fek toilette xegnu la ko ñew tok ci fenn soxna ci ndax neena ko wax ni nakoy def momit da koy defal ko defon tan ni nak yow ya nak fayru goor guy toilette ci jabar fek na non la non la ko l'islam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goori nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji sen kaw manam goor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñi ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu gumu ji mom moy joxe parole moy teunk wax yi kon biir keur loolu la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu amé yaay joxe kaddu yaay tej yaay teunk lu rek la waaw su ko defé loolu nga xamne mom mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal way rijali alayhinna daraja mata bis ko bakko du da no mata rek yalla da ko ci kanam ne ma len gëna ndand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu len ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bu duggé sa kër xalé ya laqatu jëri ñi laqatu naan ta bi ñewati na lolu yalla dako bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko ay kenn ku nekk laqatu lolu dox wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xarañ la ku mëna tërël ay atté la ma tax mu tërël ko ni ndax bu fekkoon jigéen moom moom kaddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj wala muy fakkaate nga xam ne moom lañuy may moom lañuy may jëkkër yi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk ni 3 mois yor wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocc maag tikkiwo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek mu tax boomagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atalaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu la yàlla bëgg wax maanaam fii waxin wi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñettale da ngay ñak lu la bëgg wax waye do xasse ñett la ndax mo xasse wax ñaar xidde ju mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax na xasse ñett la te boko sété ci ñun day melni xasse ñett la ndax faami dañ koy xasse na la señ nga fayil ne xasse na la señ nga fayil ne di xasse na la am nga ko trois fois waye bu mujj bi bëgg xasse na la señu fayil mo tax ñaari rek mo konté moone sa jabar fasenala na fay li ne ben ngane fasenala na fay li mu ñaar bu mu jibi boole fasenala legi amoto droit fay ya goñe ci yem bu ay ndam jexé gor gu ko neex musse ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu na resé ak yow da ngay may may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñaak nga ndax fasé lako ñett yoon lolu tax abu yarin la bu am solo bu yalla def fof mu ne attalaqu fasa marratan dañ koy wutal ay xéde way fay li dutal ko xéde té bu la xéde war fasa na la trois fois fasa na la jooni yon sur na la dédé heure bi lay fasa mer mo la japp bu mer mo gi fédé am la xew man nga fasa légui ngor jot nga tuddi kentaal lu ci ray nga nan ah affaire yi sa wafa su ma la boko defon ci defenou tey do am ben mushkila waaw ma tax wala fi wax bo lekke ci nak ubal rek bu mu jek waye ci ci fet nak mer ginaaw su ba ngay wo wa saay kaam gi dara do dem ci soxna ci bo ba ko ma tax moy fa yumsa kun bi ma'ruf jigen duñ koy tey ci jek aw tafiyun bi ihsanin wala tagok mom ci rafet tiir ci ñek yor diko xoti diko wutal fu mu teug teddi diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum daganul tiir yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci la ngeen len mayon sey andar fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugalam lakum ci yeen goor an ta'khusu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci len ma ci la ngeen len mayon sey an tous teru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu len so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momo mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momo ko loko mayuton ci keur rek momo ko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko mo wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragale teggi kon bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atte yalla fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ci la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi beugatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gurk ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nga bëgg tax na fay alal te dem mo tan jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji dalen na ci sekk sukk la ci doyal ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yent ne ko ah ndax nan nga ko dello tolum la mayon ndax sene ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji beug tas day fay ki bu gudda tas na te ngi ko wacce rek bagatum yeb moko mo bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel ta de la ngeen de ko rek la jox bu la neexon may ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu jox la 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mom nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ci bo xamné bi dang ko bëgg xognal su ma wax xognal dafa gën waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu mooson koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos gennew kayit ne ko indi wacce manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yow yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek dana genn 5000 ne ko indi wacce dafa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million ñu sey bu metti metti na ko mu ñew rek fekk mu ñew gi waxo ko ni yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dene re yalla mo ne fil kayima wax nak hududullah moy acce yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jigg bulen ko jigg di def lenen bulen fasse ñeen ci yoon bulen fasse fasse no jaaru ci yoon bulen fasse di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen nit bulen tax di toj ay tere toj ay wa khotire deen tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كبك جيج حدود الله ديغ يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تانكاري كو جيج ديغ يالله وي ياغي بوك سي تانكاري متا سا بوكو جيجي غيس لو خامني موي انيو جيجي ديغ يالله وي بو فاسي لول نونا ري كريتيكو جيجي بو تاسي لول نونا ري كريتيكو boko jare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxal nako legga talaqu marratan wo tan ni dig bat bi fa in talaqaha su ko wacate kon mu ñaata ñet su boba fala yahillu fala tahillu lahu duqa halam min ba'di ginaaw fasad ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen ci keur ghayrahu judul jeke ci ko jot ma tax mo indi ba'du tankiha lool moy baar zawj te gaay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxal na atallahu marratan fa de ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté intalaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su boba sañ ga takal loolu goor ko def ñaaré bo takké nu do fasé mukk jigen ñu ko def ba sey ci waat do to tax mukk waaw mukk na soxna si nga am ñu jox la ko ba may nekk ndaw ci fukkat ak ñeent fukkat ak juroom ni ñeen di nekk di liiki liiki di fasante bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkalla ba jiraat yi xam moom it muy mën mayee boppam di mën mënee boppam ba ne becc ci say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbicc fuuf te di jënu ne ko lay sama góor gi ndeysaan dañ ci daal lu ma jëroon jóge ne ko yaa xam ne kooka woon bëc yi ba duggaat ci loxo yi pasoo borom ku mën a programe la jala jalalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasallah maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéem a titre nit ñi rek ndeysaan moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat allah boo ko baa baara yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy attee inda rabbihim fa seen borom kon wala xawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yàlla ne na qawlun ma'rufun ngantu luñ teg ci njëkk wa maghfiratun ak njëggal xayrun moo gën min sadaqatin ci tarax boo xam ne yatbauha daf cay topp azan ay xaste qawlun ngant mooy bi waa ji yelwaan yóorloo nga ne ko jëggal ma ko tarax ba dem na jox naa ko diw ba beneen yoon yàlla ne lii moo gën nga saraxe ba noppi xas ko fuuf qawlun ngant ma'rufun ju jege ci njëkk wa maghfiratun ak njëggal xayrun moo gën maanaam njëggal gi mooy bàyyi waa ji mu dem xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatbauha di day topp asan ay xaste soo nerek xas waa ji bul ko sarax waaw wallahu yàlla ka niyun moom ku oomal la su ko neexoon ñëpp oomal xalim ku laabir la su ko neexoon ñëpp oomal waaye bu ñëpp oomalee aduna dalul neex looloo tax yërmënd yàlla moo tax mu am ñum xañ am ñum jox waaye bu ñëpp oomalee du neex ah kon su wóor taxi yi dootuñu dawal taxi pour wut xaalis ministre yi dootuñu daaj ay dénk oustaas yi dootuñu jàngale am déet waaw wallaay ndeysaan bo bu sa oto yàqoo doo gis tëlee bu ko defar bu ñu ñëpp ju amoon ay milliards kon kenn du jaay marché aduna day na xarit moo tax yàlla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waaye nag ñu xamante jay sama borom yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi gëm waay laa tubutilu bu leen yàq sadaqatikum seeni sarax bu leen saraxe ba noppi far yàqu bil man ni ci tiitaru wal aza ak yaqaste gis ngeen kooku que la si mi ngi mel ni kii nga xam ne yunfiqu maa lahu day joxe alalam ria annaasi di ko njëstale nit ñi wala yuminu billahi te gëmu ne yàlla mën na koo fay wal yawmil aakhir gëmutit alaakhira xam ngeen kii fa mathaluhu misaalam ka mathali safwaan mi ngi mel ni kekk mooy xubb bii ci kaw bu ñu fa defoon ay kaw ni muy maasaloo mooy kekk doc wu ko def alayhi nekk ca kaw nag turaabun as cuuf fa asaabuhu mu laal ko waabilul ngelaw wala taw bu rëy fa tarakahu mbay ko saldaa murtax ba nag waaw maanaam kii joxe alalam tey njëstal nit ñi yàlla ne la mi ngi mel ni kuwut dënkub suuf denc ko ca kaw fële dem ñibbi nag mu taw nga jékki ba ngoon nag nga yëg ne mu ñëw jël sama dënku suuf bi te taw na ba nag loo fay fekk fataakahu saldan laa yaqadiroon duñu am kàttanu ala cheyin ci dajale dara mima kasabu ca lañ sa dencoom doo fekk dara yalla ne nak ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxat yalla tax nak de ngalam ci waxon ben fepp juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul lathina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibtigaa diko sakko mardati llahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci sen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won récolté ñaar fa illam yusibha gufadalut wabilun taw neena xur wo sax fa talun masay bëndang sax man nako toyal masay bëndang moy taw so ay soso nga xamne bu ko tawé ñaaré du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerum yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa poche mo tax buñ la joxe khalis ba la ngi ko def sa poche da ngay wax tasbitan tafilu ko ci duggal ci sa poche bu ko defé muy xëc ci yeen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
3: taf wala kat
2: tasbitan gisoon ñu ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy li mo def sa poche inshallah bu di ñaar fukki dina am rak ba man ta xew li ci xal tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi dandama wa a'nabin agarabi rashan tajri daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatul aysat du'afa yu tambule gu te legge ha ni ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fihi nakan salmer la narun sawara fahtaraqat tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejen garabu tandarma dexi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinu llahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayuha allazina amanu yin ñigam bu ngeen day joxe anfiqu ne ngeen joxe min tayyibati ciul yu lew yi nga xamne dafa baax ma kasabtum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu baax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardi sufi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay songal war nañ ko deg ak di sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu do lay gëmu du moyu baaxut lako saraxe wala gëmu jël ben baax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mu ne ma dede manako sa mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede manako loyer mu gene keuy manako merci yow nga seeti menen aliyu way mi du ko jël mu ne man ko tuddu aliyu ñu wax seen xam xam te neena ya tuddu aliyu ya jangal ci manako waaw bu fekke ni ay kay ñetti marsu kay la koy de nit ñi di jënd ay paquet kay dimay ci kër ga ma jënd ñat manako jël la def mu jigi nak mu def koy retane def manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da koy yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne mo ci wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala yamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham lan an allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqa ak ñak seytane bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi na ko dara lu la seytane wax waaw joxe yon ci jakk ji mu ne jakkay dakar yi dum la non tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no faj malade yep lu la seytane wax wa ya'murukum bil fahsha mu den digal njamutef boy def ci kay kay mu ne defal bañ xam yaay kan defal ben xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw seydan nako waaw kay legi sara amato ci tous joxal nak jaaka ji waji joxe ni lay def même bu don joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn lu xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len di dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi am ba ne ko serigne bi amal mam ba mu ne waji demal jox ko ma mi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi ban serigne bi mbam yi day melni ko fi muné ko jox ko naru goor wi yalla jox ko muné he ak da jom ngonk ma ngi muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah mo sor waye yalla mo yagalé yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuhdi moy jox al hikmata joxin man yi saw ko ko neex waw systemu joxe yalla koy jox ko ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de loolu du hikma. Man nga joxe 100 million ci nit ñi di ñu àgg foofu, waaye kaay rang ma jox leen boo ko demee fii le même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee, loolu du hikma. Ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmmat Coran wala sax amul dégg jàmmat, nga seen benn nit ci mboolami rek nga xam seen kër, nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër gi jox benn xale bind ci ne nga fayé ko Coran, waa ji du xam ko ko jox, waaye am na ko ci jàkk ji ba ne ko ne am yàlla jox la, mu ne waay saa waay damay sa morom. Waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël. Imam Shafi'i moo tax bi mu jàngee aaya ji daf cee tëral économie, daf cee tëral économie bu am solo, te mooy wàllu azaka. Nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci danay boole lépp ne Cheikh Pouy looy def, mu ne jàngalekat arab la, am nga école, mu ne déedéet, am nga nangam, mu ne déedéet, nga boole lépp xëpp ko mu tàmbale jàngale, bu déwee ne mu tàmbale jox azaka. Waaye yow loo doon, mu ne man ministre la, am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk indil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwee ne mu jox azaka. Waaw, waaye boo joxee kii 1000 kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci benn kees suka ñu jëlee ko 400. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la doxaloon, mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii azaka yi. Waaw, 79 la yàqu, 79 la ko arab yi saa yi yàq. Boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashrou' al-kabir ay naam waaw mashrou' fi dakar al-madaris unzur talamis def say fata ñoon seen yooyu naar yee ya cheikh daal di woo gars yi sabilillah naari jox la ay million nga ñëw étage naari nag mujj di ñëw di seet ay nan étage waaw 79 la yàqu. Léegi kenn mun faa am suuf wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di wut oto def yëpp naan oustaz si tey suba nangam naari mujj ne hee aynal étage étage maa fi affaire ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji wees la yàqu yàlla defarwaat te bañ a mel ne mel bu jëkkee. Wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñi am xel, ñi am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru. Ñi am xel mooy wax dëgg yàlla mi wax ci azaka suñ ko doxaloon léegi tey azaka daal di dindi ak ñàkk ci Afrique. Waaye buñ ko doxalul lu yàgg yàgg yàgg azaka day day mel di dara waaw. Waa sànq di buñ booleen seen azaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi terrasse ci kaw yéegal fi di fay waa ji weeru dee xaaj mat léegi tey xale yëpp jàng tubaarkàlla ngeen baal ma waaye am na solo de. Yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko. Ku joxe loo joxe xam na, ku amul sa nisar la nga nisar xam na. Te it yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw. Dama dama dana nit dana joxe rek benn waaye nisar joxe la mu joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe. Loolu yéen ti ma ko wax ci hadis. Wa ma li zalimin min ansar tooñkat nag du ñu am ku leen dimbale mukk waaw. Yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa ni'im ma hiya boobu baax na. Yàlla nee na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gaa yi dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiitar tax baa àdduna waaw. Sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñëw mu ne ko li nga indi dëgg diw nangam risque gaa yi dañu di def ay sas yàlla ne na boobu baax na saa bay daa ko def léeg-léeg ñu lal malan daal ne ah ci ñëw leen mu ma dem de inte bu do bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne bax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebbe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara as faqiriya fa huwa joxin wo nak khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be bax na mu da mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebbe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana faramum yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julit rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxu mag ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu ngub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumma wala sarax ko bilal ma sarax ko yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayrin fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulen ko illa nudul kibti kha awajilla nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len ton diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mune lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis na fi yalla wax lil masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay molem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara allatheena fuqara yi nga xamne ukhsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul day yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm neema legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mourou stone joy tay ji fan nga xam la ilaha illa wa deg oustad sall radi dunya oustad sall rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rousa rousa rousa neysan aw ma la xel wallahi neysan ha yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf innahum shuru ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga lepp mum mu ci limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yoru dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bu mu mu ci limé ba gis mu ni ni ah yoru dépense ne ne sa way lu xaw mu ne soxna ci rek yana waaw mom day ande amon na fi témer hein machallah jor jofay motax ñu wadef ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nene ni nan waaw xala ki leen la mom dembu li la fi solan tay leg leg leg cheetete ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqo lu ngeen jox ñooñu nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xamle bihi jalo la allatheena ñinga xamle yunfiqo.

izibtala kera ba nga xamé né natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo warna muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am fulla wax ji da am fulla wa izibtala natu wonna dal difa natu ba tek ibrahima nepp nak do wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahim admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnas ibrahim da dugg ci salle bi gaay dugg ben yalla ne ko dama bëgg nga takali ko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay dama tax ndax ay yéfer lañ ibrahim ne ko d'accord na dal jël ay bagage dem yalla nako 5 bu mom atme nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ko bandite rew waxante ak yalla ibrahim nga tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahim ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mën mako mu ne ko yalla ay ray yaaka dekkal na mu resne lo rek la man lo rek la man daal japp ben way cior baat ba ne rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahim xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko bus ba 7h28 mu ne ko moy andi jant mu jogo fi comme yow nak wu jëm nga bus ba bala ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ne ibrahim mu ne mu labbe ko mu ne ko 5 5 ibrahim la 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt tax mu tal li yak ji tal ka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ba nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bakan wa salaman ala ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawar wa sedd lam sedd ibrahim jog di faxat sikki mak di yeleb ay yere yalla nako 5 ñaata 15 bu ñentel bi yalla ne ko dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonent bi muy mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sancé ko ibrahima takki bagagam xey fa soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarel bi seed bi te seed ba nga am doom ju bess mu boole seed ba yépp yépp makka def comme ay bayel mu
yalla nako senk ñaata tay mu neex de mom dal épreuve yépp ni la ko jappé benen bi ibrahim bima amé dom ismaïl yalla gis fum ko yor rek xam nga nit bu amé dom rek seigne mourtala day wax ne ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tan he ki bëgg na dom de mba dom ji jël sama place way ibrahima muna labay ko muna ko rendi ko muna ko yako yagal daas pa ka tek ci ba yalla nako senk kana amé na 25 sur 25 wala bok bu doon kan nga na 20 sur 20 ha yalla nak ne ko xaaral bo gisee mu duggal ci sal bi ci concours bi dama bëggoon ni imam lin nas mata qala muniko inni man yalla bes naka te ja'iluka tafna la lin nas ngir nit ñep imam nga nek seen iliban tay mu ngi amuna ko defna la ko legui nak kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am dali proposer yalla ben affaire qala muneko wa min zurriyati dama bëgg seug bu ma am dom ji mu am nga def ko imam linnas yalla nak nga ne ibrahima la wax mune dama bëgg dom ji ma am seug bu ma am nga def ko imam linnas qala yalla ne ko la yanalu du am ahdi sama ndomba tank aw zalimina togn kat yi duma fal koy togn ha duma fal koy togn de ci nga jaar dal ku fi jaar ak man ma jaar ak mom fi ma jaar ak yow waye man yalla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nekkaat dal bu ñepp sa ne ma fal la rek mu jax duma négocier ngor ha fi ñi jangal xaan war nañ ko jang baax tay bu ngeen amon benn mbotay tek ma ci kanam may lek xaaliss bu ngeen bëgge folli day am ñu jog ne yalla ko fi tek yalla ko fi tek ha ñu lay muñ bok bam folli ko yalla na du folli ko muko tegumako fi yina ko fi tek Allah alam di wax yalla ko fi tek ba ko fi tegon firawna yalla Musa ndax bu togon na yalla ko fi tek rek firawna dara daanu muk da dem songo labal ko ci bayu khalsu lam sala la kon ndigante soosu noonu la yàlla natoog jaamam pour yéege ko kenn ku ne ci wii noonu la lay natoog koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal na albayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayib na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha ak kafirun rakka ñaar bi fatiha ak ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji di ko gis léegi bokkut am nañu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam Hadji ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima Niass mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale at yi weesu bëggoon nañu a maasale baqiya ba defar plan ba nëpp
nak baye nañ ko dem parce que demb la nar yi deful muy dara parce que nana yépp ay shirk la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay deful ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defar sa ëlëk jafé la lolu moy li ñu tuddé changement tabarakallah madam de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam di ñu wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruku' as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor rolam ab julli dawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge da ne la ko asra di xamna mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakka lolu mo am al aatifin ñu fanan ci jakka ji te defé gaay te defé ñi te defé as-salatu khamil nam nga jog jakk julli ba nafi toxé sey soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi ci amo ko yobale yobu kenn ba boy reer yi yobu kenn señ bi ka ñu reer ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jele ñep di bax ci yow wa isqala ibrahim fatlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yal na nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yal na nga warsugal ahlahu ñi dekk bi min athamarati ci mayjit ismaeil nan amin ismaeil nan amin ñaar bo yalna dekk bi am sécurité yalna am wursak gis nga ñaar yoy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey super yi tay ji bi fi yano ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar fenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amon am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir ki ba ne lañ sa côté ne ko ciop nga ñew ci keur ak lay am neet kañ ngay am waaw kañ ngay am bax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de bañ nga ko defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci keur gi ah leysan sama goor yu bax yi ñaan commissaire di day lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlala di waye dañu yaax de waye yoyu su day am kelli économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñoo lek ko te du fay motax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahla wa demé makka lo fa rerlé bo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon baladan aminan wa suqahla min athmara
waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem alakhir dal nang ko wursugal xal yalla nako duma def lool ibrahim propose nga ma kéro ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def ah man dal may wursugal damay wursugal ku gem bo man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yor tay buy lek ci yapp comme sa tieb rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lor ko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawara ko bi xal masir mujj gu nakare ngono yalla ci yalla musal way fatlikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabakhat ko bimu ñewé da ko tabakhat biñunti bi ñewé tabakhat ko mom mi ñu tabakhat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ngi nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji dekk ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalna ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji ismaeil wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu warina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu ba innaka nakhsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajeremi ji yalla ñu yalla balti yeerem ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'as ñu lay ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben chinois mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew du ko top muko wallahi ndeesan ha wala mu yoni fu yoni yoni top Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo taxam leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk tawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal ba lay ñëk tawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture
li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak loom sa rabb wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba tere bi da len di jangal aya yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata faabe ñepp jang fiqh te jangul lakhdari ñepp deg fiqh te jangul ni risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam way zakiyim mu dilen tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñent ngi ni wal alihu yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñent xam xam ngi xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manki farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi indi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah am xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mom la indi yaangi ci zero bobu yembul li lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi saniko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xam tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla anta al-aziz yaw rek ya tek al-hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarhu kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahima ji ku nité du ko bañ tabarakal ku nité du bañ dina ibrahim wala aristafaynahu tanan ko mbir bayim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am dul mom tabarakal wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin wa al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sent ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla nena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santal na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi neex laylisa wa wassa biha mudenkane ko ibrahimu ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakal lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex
guest assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nda ngani allah akbar assalam jotli c'est bon waya ka jafé ak jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakk ci mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñalla jappale ya ko ba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla اصطفى لكم الدين تنالنا لين دين اسلام فلا تموتن بولين دمك مك مك الا لذ وانتم فكن ين مسلمون امه غن جل يالله سنتان لا اكبر لي مولاي خمنا ينتياب الاسلام لا ندون ووتي ينتياب الاسلام لا ندون ووتي واي ايتاب بوم تول نا ak nam fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage sangay tuddu tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah hein bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diine islamé bam joggé ci no bi ñew namuy tudd rek ba muy axé bimu axé ci ali sallallahu alayhi wasallam tudd al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allaha astafa lakumud din yalla tanal na len diine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla santane yalla nñu ci yalla ray lay lesa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon shuwa da fekke izhara kira ba nga xamene teewalna yaqub yaqub al mautu de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëndu ci lal bi daa di woor doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wool ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tiim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaa ne kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu len amna keur castor waxu len mangi ñetti auto mukk iskero dal def etero dal xala def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faq maat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala di yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriq. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir soxal alwahdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ci jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit yi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bayna alqabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mu ne deg na yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu ne yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa al imran yunitibi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak al imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolou moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg duggu dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Harith ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njib Ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy Abu Harith ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yunitibi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mune bu fekkon yalla dong nga wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala khultu yunitibi sallallahu alaihi wasallam dal len tontu ca njangal ma rafet ma baraj baraje wulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki ay ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fa lay am moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu rom la kenn mënul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fekk lettre yi ci sourate fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fekk ko ci baqara fekk ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengerengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tiri biñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax ben téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par ndank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etap mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaaraku ta'ala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga wacce won ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sak luñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga lako ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tek yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tek yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku num koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana ta'siman li sha'ni alquranil karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere re du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci yit sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla binde won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am

gud nga nek nak ci bir mutashabihat yoy di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayiléen ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day tax jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na di bax waye nak islam du lo xamne da nga nan fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci dutel l'islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab ye dam ko dag ko def ko ay bindukaay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bindiko lolu tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquran karim mi jarut muy tolni ay tere yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminu ibtiqaa alfitna diko sakko fitna wa ibtiqaa atawilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk tawilihi lan lay tekki illa allah kulli allah fofu tam so jange wama ya'lamu du xam tawilihi lam tekki illa allah kulli allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasiqun beugne war rasiquna fi ilmi yamin xamnan ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoy di tekki illa Allah kulli Allah fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fi ilmi ni geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gëm nañ bi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gëm nañ bi ci alif lam mim amana gëm nañ bi ci hamim amana gëm nañ bi ci taha ba di ñom gëm nañ ko kulun ba di ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñu borom lu ci mëna xew dal ba di nga xam limi tekki min indi rabbina ba di nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yadhakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xamni ñu am xel ulul albab ñi nga xamni ñu am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu dem ci yes parce que carcasse kesse mën dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yass doora ma dem ci yass xel tamit nit ki duuté tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yadhakkaru duwaru illa ludut ñan ñoy waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ay yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala loolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albabi te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci ñi nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy deg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nop may la deg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñongi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamné dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amal seen fi qulubim sayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañu bok ca ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoo yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu
yette nga xamne may mutashabiha tam ñu nang ko gëmé non wahab lana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande guddu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañu jaam yow dong lañu sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

ngirum al-akhirah wa inna lahu indana lazulfa loltam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow ngirum diine bokko ci bu la yalla xagn alalit nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine sulayman xol liko yalla may lepp mune wa inna lahu indana lazulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinni yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñe mu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yakaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañ war di bolé iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggéey ni ñepp su julli joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogu so liggéeyé ba nopi bu ñu noddé nga ñew so jullé ba nopi del ci liggéey ba tabarakallah lolu ñaar yoy ñoo war di and i amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo jëfël aduna ba défé né do fi jog mukk jëfël al-akhir nak ba défé né suba ngay dem lol la Suleyman bolé won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom Suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamné makan rafi'a fi dunya tewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabaarakallah mu dir ba am lam ci am al-akhirah it mu dir ba am lam ci am lol nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolou moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di teddu fu neex waye nak yoy yep nak dula mëna yakal sa aduna lolou lañ tuddé deddu aduna lolou la Suleyman bolé won tabarakal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bay am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeep te teewul wa inna lahu indana lazulfa wa usna ma'a suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur na nga fatiliku abdana suñu jamba ayub jambañ tudde won ayub if ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dalon moy def ne anni man da man ayub masani shaytan shaytani lal nama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so bolen nusub wa azab nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar buñ tuddé ner shaytan mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp say sidit nek ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tiit lu bari di gëwëntu yu bare bari léele nga tudd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tepp ay kamb mba ngay gëwëntu yi lek yap lolu bu la dalé rek yegal ni yanga jëm ci febar bobé bi mu dalé nak yonent yalla ayub febar ba metti ci mom lol ba mu ñew nak diko wax suñu borom ne ko anni massani shaytanu bi nusbin wa azab massani lal nama ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa azab motax masu shaytan moy laal gogu jinni di laal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xalé yi su timise ñu nak tiyelen xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis joté na ñepp tok ba timis jimaase ak togin wu jek ci jigen ak yu demé nek yoyu ndax lu ko moy rek jinné xémem ko te isa massahu da ko daldi indil ay jafagn jafagn bi nusbin wa adab ba demé hôpital
fañ leen di fajee.

ci turu musique lo bañ ba tebe ca naaje mu ñëw ne yaa ko moom te dana la ko jox nag ñàlla dimbale qul leel nit ñi nee leen inna hudallahi li wóor mooy njubug yàlla huwal huda moom rek moo di njub wala ini tabaata waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen bànneex yii baxdal la si ginnaaw lii nga xam ne jaaaka min al ilmi dikkal la ci xam-xam maa laka doo am bu yowmal xiyaame min allahi ci yàlla min waliyin kuy féete woo say mbir wala nasir wala ku lay dimbale loolu la yàlla wax yonente bi soo toppoon li tubaab bi tëral laa wax boo ñëwee fii maa laka min allahi min waliyin wala nasir ab tubaab bi baaxul ab tubaab bi baaxul alladina ñii nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba téere te ñoom yatluunahu ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg jàng jox ko xaqam ulaaika yu'minuuna bihi ñoo ñëw gëm alquran ñu dëgglu waat aay ji alladina ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba alquran yatluunahu te ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg njàngam ulaika yu'minuuna bihi ñoo ñoo ko gëm xaqa tilawatihi loo jàng jëfiko mooy benn xaaj bi xaqa tilawatihi bu ñaaral bi xaqa tilawatihi booy jàng nga xam teggini ni ñuy jàngee alquran xam fi ñuy taxaw xam fi ñuy aaye ku fa taxaw ba doo taxaw fu ñuy aaye doo yëkkatee fu ñuy tere fi ñu romb léegi ne waqaalu ittakhadha allahu walada boo ne woon waqaaloo taxaw booy tàmbali jàng fooy tàmbalee boo ko waxee wax musiba boo doon jàngal xandaa ne waqaaloo daal di taxaw bëgg tàmbali teg ca baat ba ca tege la li nga wax kenn du ko wax te kat yaa ngi jàngal alquran moo tax yonent bi ne rubba qaari'u quranin wal quranu yal'anuhu mu ne bëy na ko yore alquran di jàng alquran naan ko yàlla na nga dee yàlla na nga dee yàlla na nga dee ba mu ne defee ne moom am na tuyaaba ndékkati yoo tey maal ko alquran da ngay xàmmee idgham yi si ngay waxee may yacha xàmmee iqlab yi mimbaat xàmmee izhar xàmmee iqfa xàmmee almadd asli wala farax yi xàmmee madd saqil xàmmee xafif yooyu yépp da nga koy xàmmee door tàmbali jàng alquran soo ko xàmmeewul ngay góorgóorlu gi jëkk a boole waaye bul neexal baat ndax boo xamul fooy taxaw boo taxawee lu sotti rubba qaari'i quranin wal quranu yal'anuhu ko defee loolu li muy tekki mooy ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat jàngaat alquran nan jàng alquran lépp lu ñuy jàngate daal alquran alquran ko gën tabarakal tubaab bi nag daf ñëw gëm gëm loo ne ku jàng alquran da ngay dalbe waaw imaamu jàkk ngay doon wala bilaal imaamu jàkk ngay doon wala bilaal bu ñuy saraxe pousse sarax la bu ñuy saraxe sondeel sarax la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan fi ne kenn nga bu pousse dem dem ci benn directeur société nga sarax ko ko aleykum salaam kon bësu incha allah wa man yakfur bihi ku wedde alquran fa ulaika humul khasiruna ñooñ ñaa perte képp ku weddi alquran yaa perte est ce que yaa bani israil ee yéen banu israil uskuru fàttaliku leen ni'mati ya sama xéewal yi allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewal naa leen ko wa anni taman yàlla faddaltukum maa leen tànn alal aalamin ci kaw mbindi fii xéewal googu yàlla da koy fàttali banu israil lu bare bare bare waaye banu israil amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum alal aalamin wa taqoo na ngeen ragal yow man bis boo xam ne
su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moram ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele la rak xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way na dikal ñu na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa fa sa wal dañu wadu dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla mu ko pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgge dugg gisul kit ki def yef yi mo taxaw ne wol len ma bacc mi na bacc wuyul bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaal neena bu am yamul xiyam def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaal neena bobu am yamul xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñu agi nga tal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fune ñaar malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

lay di de sa beut yi di gën di nakari ñuy de muy gën di nakari ba bangi jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñepp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga xam mom bam deg noppé na ta rouss mënuko naka nonu ku gumba mënoko wax xolal li yeek rafet bam gis ko mënoko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam mi yonent bi sallallahu alaihi wasallam da dan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di sori di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko li nako du yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yonent bi sonu nga lol fa imma ben naksu la nexe nazhabanna bika ñu jele la aduna yobbu la alakhirah nga noppalu manam so de legge ci diine sonu ca lal bam jaral la gedd yalla neena sulan mu ne ko sulan nexe manal fi jele fa inna minhum muntaqimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñom li ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexe nak yow mën na la fi jël yow nga noppul te bayima ak ñom fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun su ko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexe fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna 'alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mu ne man jekku na leen ibn abbas mu ne waaw qad arahu allah zalika yawm badr mu ne lolu ko yalla ne won dina la ko won fa inna 'ali muqtadirun wonnako ko kero badr wonnako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol li len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun sallallahu alaihi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu benn gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñaka fekke yoyep bu ci nek mëna am mune waye walam yaqbid Allah ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukki ñet khatum ñaari témir ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yoonte bi di genn aduna won na ko ci nonam yi lu sedd xolam fab seenu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal jappu tiye ñep moy

ñene wa'tasimu moy moy len istamsik moy neubal khus nak mom moy jappal wala jël tiri juju alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy neppku ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastamsik na nga nepp billati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi mastadariri bi yadil qa'idil basiril mu'ini lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi mastadariri tiye ci tere bu baax tiye gumba bi yadil qa'idil basiril mu'ini ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambuyum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yon wu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yon wu jup ginaaw yalla ci yon wu jup nak la la tek ci yono di alquran nepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok sen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la dhikrul laka satiranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qaumika satiranga won nit ñi la wa innahu alquran la dhikrun laka inna hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qaumika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la dhikrun laka wa li qaumika alquran teran sa teranga la yow muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak allahu akbar la dhikrun laka satiranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qaumika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran ku ko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ku dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fo tallu tuddu fure waw donga mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis bi da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yap mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu xal hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ni bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka
wali xawmika ak sa mbokk yépp tabarkal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat jëñu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dañu laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñepp mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la amna yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañ ko laaj ñepp waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yépp nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñako tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallahu kuy sha wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallahu ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu doom ñu naw yi ñu jangalo ji len buñu mëte dugg école ñu gënne len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nekk benn tontu ñene ñina ñun day amon nañ sëriñu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal doon nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nekk tontu ñenn ñina ñun de suñu jakk amon na benn barab bob dal abalon nañ ko benn jangale kat mu nekk benn tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalu yow lo def la alquran ñi ne man mokalon nako bakara banasi ñi ne man man day yemmon ci mokal ko ay dama ko don jefe bakara banasi lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

0: lolam mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigenit gor bu tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lolou la yalla xamone motax mu andi fi batu min nisaa'i ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñent fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so leen yemele wut bu yom al-qiyamé genn wala ngay dekki walé su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma maanu parce que deguruma deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gi nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxe ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kër kuko mom man ngeen ko té moy li ngay ni ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemalé wut bu yamal xiyamé du baax kon nonu ngay jema yemale ñom ñet su fekke na nak mënu am ci jigen ñi ah wala bok ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lol mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna ngir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doom adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doom adama bu goor day soxla doom adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamne da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamne mo am ci digënté ñaar yi nga xamne ñoy yoy dëncënte walu jam nak dafa don lo xamne li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca alyunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam nga ne hajara ab jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagona liko dan fof nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappale ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da di né nañu da di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu né gorelal jam ko xamné ki def nga ziar né sa soxna yaak sama yaay la yamalé mu né gorelal jam ku giñ mu né gorelal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu ne gorlal jam ku jëtek soxnam mu ne gorlal jam jam bi itam nak su beugé bindu pour jotu mune na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mune kon bu ngeen munta tak ñent ndax mënu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamni mom la seen ndey jor mom te modik jam lolu moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jele batay l'islam la ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an khayin ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekkelen ko hani'an mari'a lekkelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen sabah bakna yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'ra ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe bayé baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla ne yalla yobul len te delu len ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytu do ñibbi ci lolu kon moy mbir mu sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala keural tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gem nañ yalla ñu ndey gem nañ yalla baatu xul ci alquran mat na ci ñet témir ak nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa sa'alaka ibadi anni suna won fakhul nagalen wax baatu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dank li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu khul day woné ne alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ti ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sufu ibrahim ya gem nañ ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila tere ba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gem nañ ko wa yaquba lañ wacce ci yunus yalla yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolay it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolay it gem nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem ji yep ne gem ji yep ne gem lañ wacce won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqubia musa
1: Isa gëm yunt yépp alayhi salatu wasalam te gëm ne min rabbihim ñi ko jëgël seen borom yépp luñu xibaar yàlla leen ko xibaar loo yépp luñu tere kon diis ko war a bàyyi ndax tabaraka taala li muy bàyyilu yunt yi lay wax ne nee leen gaa yi bëgguma nangam te nag ku gëm loolu ku nekk bu yunt bi ñëwee neen gaa yi yàlla na na bëggul nangam la nga war a def mooy nga bàyyi loolee ndax soo duggee ci benn train train bi di dem am ku yëg ci biir nekkub duwaañ wuur ko ne moom mii poste duwaan bi ci kanam lii nga yor dañ koy tere su la ko teree li nga def mooy sànni la nga yor ca mbooy ga lu tax parce que da ngaa gëm ne bu àgg ci poste duwaan bi bu muy tuut daañ la téye daañ la tardel waaye daañ la sonal kon nag bu yunt bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee jamono ne bàyyi la nangam bàyyi la nangam su boobaa yow da ngaa war a bàyyi yooyee ndax adduna bii ab train la mi ngi dem aritéegut léeg-léeg mu àgg ci arrêt benn waay wàcc léeg-léeg mu àgg ci arrêt benn waay yéeg moo tax ku ci nekk te amum xel da ngay def ne du tukki mukk waaye boo duggee kaar kaaru sotaraat nga jóge fule ca fa ñuy taxaw ca biir dëkk ba ca boori sànd ga boo yéegee ci kaar bi muy dem ci are am ñu wàcc am ñu yéeg yow looy wax da nga naan kaar bi du manqué client mukk mukk mukk waaye ay bu ak say jëppal bu ak say jëppal ñëppay wàcc receveur bi dana wàcc chauffeur bi sax dana wàcc boo muy tur bagage yépp la ñuy wàcc aduna noonu la mel mooy daa àggul ci arrêt bi dafa àggagul ci gaar bi rek ci termis bi rek waaye bis daag ci termis bi ñëppay wàcc waaye nag fii ne àggagul termis bi moo tax gaa yaa ngi yéeg gaa yaa ngi wàcc tey jii boo demoon fi nekk nii ca robukaay ba am na ñoo xam ne ñuy wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgga ca seen arrêt waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba am na ñoo xam ne tey lañ yéeg bi arrêt bi mu àgg seen arrêt noonu la mbir mi mel yàlla tabaraka taala kon mu ne yonent yi min rabbihim ñu ngi si jóge seen borom kon lépp luñu xibaar dañ ko war a gëm waaye lépp luñu tere lu nekk dañ ko war a moytu.